0: ba?
1: Oras na nga.
0: Oras na kasi.
2: Oras na talaga.
1: Oras na?
0: For your
3: Pinay Chika!

0: Global.
1: Bonjour et bienvenue sur Global.
2: Radio Digital.
3: The new digital channel
4: qui s'appelle Global.
5: Digital Nomad Radio.
2: Radio Global.
6: Still your favorite radio station for me in digital format.
7: Digital Radio Global.
8: G-L-O-B-A-L.
9: Global.
1: Hello?
9: You are listening to 4EB's digital station, Global.
10: Welcome.
9: Listen online to 4EBFM and Global on digital radio through our website.
8: 4EB.org.au.
11: At kayo ay bumabalik sa...
12: Kayo ay nagbab... Kami ay nagbabalik kayo... dito sa...
13: Pinay Chika Tayo!
11: You know, hindi talaga to Pinay Chika Tayo unless anon, may mali akong nasabi.
14: Ngayon yung problema mo eh.
12: But that's a trademark, you know?
11: At yan yung problema ko ngayon. Yeah. Okay, so kung ngayon lang kayo nakikinig sa Pinay Chika Tayo, we have our special guest, the official host for FamFest here in the room with us. Hello, hello naman!
15: Hello!
11: Hello!
15: So this... Magandang gabi po sa ating lahat.
11: Yes. This is Marielle Top, who is a mother of three, transport operations lead at Australia Post, professional singer on the side. Wow. And what else? What else can you do?
15: Hindi ko kayo mag-split.
11: Ah, okay. Same tayo dyan,
15: ate. Tapos na yung sex bomb girl era ko.
11: And as well as our other official host, Angel Alcala.
16: Hello, everyone.
11: Who is an MC singer, narinig mo na sa boses niya, and entertainer. He was also second place sa QFAAA Dancing Star Shine in 2024, former choral member in the Philippines. Yan.
16: Thank you for introducing us.
11: Of course. Thank you for being here.
16: Our
11: it's so
16: pleasure.
11: Exciting.
15: Yeah, sobrang happy. Thank you so much for the invitation.
11: Yeah.
15: First time namin
11: first
15: dito.
11: First time dito sa
15: Pinachika
11: Tayo.
16: Yeah, first time.
12: Wow, kinakabahan pa sila niyan.
15: Imagine mo kung hindi, di ba?
11: ang down to earth naman. Kinakabahan din kayo sa stage pag nag-hosting na kayo.
16: Ako, kasi hindi mo alam kung paano ibabalance yung magiging audiences mo. Iba-iba kasi sila. Kada tao, they have different personalities. There's introvert, extrovert, pero paano mo pagsasamahin yung mga taong yung one event?
11: Yeah,
16: so, kailangan mabilis yung utak mo.
11: Of course.
16: Ikaw ba, Marielle?
15: Thank you sa note. Actually, first time ko mag-host dito sa Brisbane. Nakapag-host naman ako sa Pilipinas, sa mga beauty pageants.
11: Mm-mm.
15: At saka sa mga programa ni Mayora, yung mga ganyan.
11: Wow.
15: Pero siguro ang tama si partner. Kailangan
12: pero ka din ba sa feeding program?
15: Oo, yung mga pamigay notebook ni Mayor, gano'n. Diba? Kailangan talaga mabilis kang mag-isip. Saka kailangan happy lang, ganyan. Siyempre, hindi pwedeng. Pagka masaya, kailangan masaya, siyempre, yung approach mo.
11: Oo.
16: Pero yun yung challenge, kailangan mabilis kang mag-isip. Paano kung wala kang isip?
12: Ay,
16: yun!
12: Ito naman.
15: Ano yung pagod?
12: Hindi ko kayo kukunin yung wala kang isip. No. Actually, Sophia, just for your information, dati kong kasama sa work yan, si Ma'am Marielle, yan, sa Aussie Post kami.
15: Wait, is that how you got pala sa mga hello co-workers?
12: Hello,
15: I'm famous now.
12: Hello, Aussie
15: Hello,
12: Post.
15: Australia Post. Yeah. So, the best workplace ever. Yes.
12: Wow. And then, nung nagsabi siya sa akin na, Tita, meron kaming, got talent. Yeah. Sabi ko, Marielle, seryoso ka? Anuhin ko lang yan, lulokohin ko lang yan. Tita, sige lang.
15: At ending, siya ang nag-champion.
16: Ang gali.
12: Hindi, bias yun. Nilakad niya yun.
15: Hindi
12: mo nilakad, ha?
15: Walang ganun. No. Hindi ko.
12: Okay.
15: Tapos, medyo hinighlight ko lang. Pero
12: ayun na.
15: Hindi, charot.
12: Tapos, ayun na. Unfortunately, hindi ako nagtagal due to some medical issues. Tapos, si Angel naman, Ma'am Sophie, nakita ko na siya na nag-perform, nakita ko na siya nag-host. Sabi ko, itong batang to, medyo maligalig, ha? Sige, kunin natin. Yan, ganyan.
11: Ganyan talaga.
12: And buti
11: ganyan
12: na lang.
11: Talaga si Tita G. Nag-hold.
12: Talent siya. I have a very keen eye. Yeah. So sabi ko, Tita Dixie, sabi ko, pagsamahin natin itong dalawa na to, okay to. Yun.
11: Alam mo, kung naglabas ka ng Tita Gemma Management, hindi ako masasurprise.
12: Ang dami niya.
15: Mayaman na siya.
12: Wow. Mayaman ako. Yeah. So how was that calling? Anong reaction nyo? Ganun.
15: Ay, ako... Actually, naloka talaga ako ng mega kasi...
16: Paano yan?
15: Sabi ko, parang...
11: Reenactment
15: parang
11: naman,
15: naawa
11: please.
15: Na lang talaga sa akin. So, kasi ayoko na kasi nagpost ako ng pagkanta. So sabi ko, parang naawa na lang to sa akin. Binigay mo sa akin host. Sabi ko, pero natuwa ako talaga. I really appreciate it. Kasi ibig sabihin, somehow, may nakikita talaga siya sa akin, di ba?
12: Definitely.
15: Ano
0: ba na yun?
15: Yes. May potential. Saka gusto ko itong nakakalabas ako. Kasi nga dahil busy sa kids, saka sa work. Talagang, excited ako kahit
12: nakakulong yan eh.
15: Oh, kasi talaga namang yung alam mo, pag nanay ka na, lalo't young mother, you're raising kids, talagang iba yung atake talaga dito, yung pagpapalaki ng bata dito.
12: So this is your outlet?
15: Outlet ko talaga siya. So never kung masaya lang ako, makalabas ako. Diba? I don't really mind.
12: Angel!
11: Can I ask? Ah, okay. Sorry, real quick lang. Ilang taon na yung anak mo?
15: Okay, so 10 and then, dami, di ba? 10, 6, at saka magtuto na si
11: Bunso.
12: Wow!
11: Ah, okay.
12: Si Bunso. Oh, very challenging pa lahat sila.
11: Makulit yung ba?
15: So, maraming kulit.
0: Tatlo yun, di ba? O, nandito yung pang-apat.
15: Diyos ko, maawa ka. Hindi ba tutuloy yung mga projects natin pag ano?
11: Ikaw naman, ano, Kuya Angel, ano, any kids?
0: Wala, single ako. Single and
12: available.
0: Available kung mayaman, di ba?
11: So if you're listening, please, ano,
0: like and subscribe kung saan man.
12: Single and ready to mingle.
0: Yes, jingle bells.
12: Tell us about yourself. Okay, ako naman.
0: So, nung minessage mo ako, Tito G, syempre yes ako. Kasi, gusto ko ng more experience kasi from the experience dun ka natuto to. Tapos maraming nadadagdag sa mga ano mo sa portfolio mo kung paano mo lalaruin yung mga program ganyan. So ako naman nag-start ako ng hosting sa birthdays kasi yung ate ko nag-throw siya ng baby shower. Tapos ano siya, gusto niya ng may flow yung event. Eh wala siyang mahanap. So ako yung pinagawa niya. Mm-mm. Hanggang sa nakita ng friend niya, so puro birthdays ganun.
11: Yeah. Wow.
0: Hanggang sa yun na nga, sumali ako sa contest, sa singing contest. Mm-mm. Tapos tinanong ako ni Ate Dixie kung pwede ako mag-host ng concert ni Sangkis Lola at ni Silent Sanctuary. Sabi ko, tita, ang experience ko lang is for birthdays, mga ganon. Hindi grand, hindi more than 20 or 50 people yung hino-host ko. Pero sige, I'll try. Yan. So from then, yun, dun ko siya, ano, dun na nagtuloy-tuloy.
11: That's
0: may mga
11: amazing.
0: Kumuha sa akin for wedding, ganun. Oh,
11: oh. Oh.
0: Ang gusto nila kasi nagpapalaro ako.
11: Okay.
0: Parang masaya, di ba?
11: Of course. Nagpapa-uplift yun ng, ano, yung audience.
0: Energy,
11: So, ang galing talaga. Nakikita ko na yung energy nyo dito. Parang masyadong malaki para sa ano, sa kwarto. Lagay nyo na sila sa stage. Nasahagay na ako dito. No, actually, totoo yan. Parang anytime na nagsasabi ka lang ng yes, nag-o-open lang talaga yung mga doors sa'yo.
15: Once lalo't may may nagbigay sa'yo ng opportunity ng chances. Kasi,
11: At the top of your head, ano yung pinaka parang may nag-open sa inyo ng door? Unsure kayo. But you said yes anyway. Which experience had the greatest impact?
15: I think for me personally is
12: natanggal. Sige, okay lang.
15: Kasya-kasya sa akin. Sarot. Hindi, I think sa akin per...
12: Sige, kaya mo yan. Sorry, natanggal lang po yung mic. Na-excite.
15: Thank you, partner. Ayan, actually sa akin personally, siguro yung work dito sa Australia, kasi ano, ang hirap pa ganang work dito ha. Lalo na for ako, nakagraduate naman ako sa Pilipinas. So, syempre, expect ko pagdating ko dito, mabilis lang makahanap ng work. So, ang first work ko is sa dry cleaners na seamstress ka din on the side. Then, nag-yes ako. Marunong ka manahe. Marunong ako niyan. marunong ako ng basic. Very basic. So, just ko. Tapos, nag-yes ako and I think it really ended up, you know, such a really fun work. And then, I think from that experience, talagang nag-aim pa ako ng higher, ganyan. Tapos, say yes. Kasi wala namang mangyayari kung di mo itry, di mo subukan.
11: Yeah, that's right. Yes. No good story starts with a no.
15: Yes, ganyan. Yes lang ng yes opportunities kasi life is short.
11: Exactly. Totoo. Ikaw naman.
0: Gano'n ka short? Takot ako dun na.
15: Hindi ganyan ka short.
12: Hindi, di ba kasi yung challenge, dun kayo mas gusto nyo yun. Dahil
0: dun tayo hihinog.
12: Opo.
0: Tapos pag hinog na, pwede nang pakain.
11: Oh. Yan.
0: Ngayon, ano yung tanong? Ang gulo kasi.
11: Na. Yung greatest experience after saying yes, after kahit saying hindi yes. ka ready.
0: Yun nga yung first ano ko hosting experience. Hosting. So, 300 mm-hmm. audience.
12: Wow!
11: Wow.
0: More than 300 data. But yun. Tapos, meron siya mga, may mga tech difficulties on the side. Mm. Pero paano mo sila i-engage yeah. na hindi sila, ano ba yan, naghihintay kami? Nasaan yung next act? Nasaan yung next performer?
12: One thing na ayaw natin sa host is boring. Bored, di ba? Na talagang bored tayo pag nanonood. So, ano yung formula nyo?
0: Ayun. Ano bang ginawa ko noon? Naalala ko, ginawa ko noon, nagpalaro ako. Kasi medyo ano ko eh, chronically online, yun yung term nila nowadays. Yes.
12: Wow.
0: So kapag ka nanonood ka madalas, makakuha ka ng mga tips. So may nakita ko sa TikTok, parang yung hanggang kailan challenge. Kasi meron dun parang falsetto part, yung dulo.
12: Ano yun? Sample, yung, sample.
11: Hindi ko kayo nakikita.
12: Sample.
0: Yung, ano yun? Yung kata yung, ano yun? Nakalimutan ko tuloy.
11: Nagamit na kasi eh. Hindi na kailangan.
12: Pero,
0: yeah, but basta yun, yung basta hanggang sa huli. Tapos, ganon.
12: Ngayon, pinapaganon mo sila, falseto mo sila. Right?
0: Nagtawag ako ng tatlong tao.
11: Parang impromptu challenge.
0: Pero, meron premyo yun. Kailangan may pa-premyo tayo.
12: So, hindi pa uso ang I will always love you, no? Yung, and I.
0: Ay, wala pa niya nun. Pero ganon. Kailangan, ano, marami tayong alam para yun yung ilalabas natin kapag ka blanco na yung lahat.
12: Right.
11: Oo. Ganon.
0: Kagaya
11: ikaw
0: nito.
11: Ikaw naman, ate. What's the, anong tawag doon, tita? The equation. The
12: unforgettable experience.
11: Hindi, yung, ano, if you, formula.
15: Ako talaga, very masayahing tao kasi talaga ako. Saka talagang outgoing, ganyan, madaldal.
11: Mm-mm.
12: So, well, you must, kasi ikaw ang magiging crowd, ano doon eh.
15: Yes, so I think yung energy, yung happy vibe. So, kailangan talagang you really have
12: crowd
15: to,
12: controller ka
15: yes,
12: din eh.
15: Yes, yung invite sila, make them feel that they're really part of the show.
12: Correct.
15: Siyempre, nagbayad yung mga, yan. You wanna make sure na paglabas nila
12: any
15: sa...
12: Any awkward experience?
15: Look, like I said, this will be my first time. So, hindi ko pa naman. But maybe Angel can share.
0: Hindi, pero alam mo, Edge, you're a singer. Kasi kapag dry, pwede mo silang kantahan.
11: Ikaw na lang. Ikaw na lang yung next act, no?
0: Pero alam mo, kasi nagtatrabaho sa aged care, yung music talaga, nakakapampakalma yung ng tao. So, kapag sinerenade mo sila, tatahimik sila. O makikikanta pa sila sa'yo.
12: Diba? And music is a universal language. Totoo. Lahat tayo nakakaintindihan.
0: Oh. Kaya parinig naman ng ano?
11: Mamaya pala. Ano sabi niyo na kay Tita G yung ano, yung song yung na ilalive niyo mamaya? Okay. Ano, mamaya marinig niyo yan. So wag muna kayong umalis.
12: Wag muna kayong aalis
11: ha.
15: Sana talaga ganyan yung problema ko. hindi ako makaka-catch up sa Tagalog.
12: Yeah. Tsaka mamaya may shout out kayo sa mga friends, family.
11: Of course. So magbe-break muna tayo, Tita, and we'll go back to our wonderful host and babalik po tayo sa
13: Pinay Chika Tayo.
12: We'll be back.

mga kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: nakikilig naman.
1: Nakakakilig.
0: Nakakakilig. Grabe.
2: Hindi matanggal.
3: All right.
0: And now for the headliner.
4: Saan niyo ako pinapasok?
0: Ito na.
1: Okay, diba? hindi ko pa alam kung anong kakantahin mo.
0: Sinan ko na yung link sa'yo, ta.
1: Ay, teka, hindi ko makukuha sa mobile. Okay. Ito, type ko dito sa computer.
0: So, teka muna. Pahanapin.
1: What was your reaction? Teka, pahabang ginagawa ko to.
0: Reaction ko, tita, wala pa nga akong naririnig na backing track eh. Okay, sa mga nakikinig dyan, wala akong suot na headphones. Oh, wow. Ang rinig ko lang talaga is yung boses ni Kuya Angel. Okay. Ang like a voice of an angel. Kaya pala yung pangalan din yan. Grabe.
4: Full shit pa yan.
0: Nakakahiya na.
4: Full shit pa yan, OT.
3: Oo, may kaba to.
1: Teka, ayun yung pumasok. Sandali.
4: Pasok.
0: Yan.
1: So, ano, looking forward ka ba sa Saturday?
3: Oo, dahil narinig nyo yun, anong masasabi nyo? Kasi mas marami pa kayong maririnig. Yeah. Na mas magaling.
4: Si Mark, siya, trained yung boses niya, ang ganda, maganda.
1: Itong kung wala na, by ano to?
4: By Jaya, wala yun. Ng pera.
1: Wala. Kung wala ng pera.
4: Diba? Ito yung wala kayong budget, kami na lang ang kunin nyo.
1: Diba? Okay, so, anong pinaka version ng pipiliin natin dito? Yan, ito. Okay.
2: Bahala na si Batman.
1: Okay. All right. Any introduction? Teka lang. Teka lang, papasok ko muna.
4: Hawakan 'tong microphone. Ang laki kasi.
1: Okay. Ayan. All right. Teka muna. Oh, any introduction tayo, Ma'am Sophia?
4: Ang humamon.
0: Yun na.
1: Okay, are you ready? And let's give it up. Four, of course, Mariel!
4: Thank you, guys! Sa mga listeners, enjoy the song! Ready na ba kayo?
3: Ready na!
4: Sobrang sakit nitong song na to. So, kayo nang bahala ng feels. Mga pinagdadaanan dyan, iyak nyo na yan. Baliw.